0: nag-sorry ka na.
1: Nag-sorry ka
0: you
1: na.
0: Did your part, so...
1: Kanang lisod man God, you humble yourself niya. Pagkatapos, wala daw ata ang imong humbleness. Nasuko na noong ka, ikaw na imong problema. Oh. So, meaning, say thank you.
0: Yeah. Huh? Yun ang tinuturo ko sa mga gagmay na bata. Sa
1: small
0: Wednesday.
1: Things.
0: Yeah. Pag sabihin nila na, water, ganyan. Water, please. Ayun, nauhaw sila. And then, after that, sasabihin ko sa kanila, you say thank you.
1: Yes.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: Please. Tapos yung dito pa, sir, I love you.
1: I love you. Asa naman mga I love you karon? Oo. Usay, manglupad na sa, unsa? Manglupad na sa bintana ang I love you, kaya ipuli, I hate you.
0: Kay parang nakikita madalas ito pagka nang wala na yung tao, Pastor.
1: Mm.
0: Yung nasa kabaong na ba? I love you, Ma. Hindi kita makalimutan of all the things that you have done.
1: Pero katong buhay pa, suko. Nag-away.
0: Anang puro negative.
1: Ironic. Wala masulti ta nga. Dapat no, ipakita ang ato ang paghigugma sa isig ka. Ingon ka lang buhay pa, ha? Yeah. Ayaw nang naana sa lumon.
0: Hindi na siya kadungog.
1: Murarag ka ng kwan ba? Kanang imong igsoon diya sa pagtuo. O niya, nagka-conflict mo, nag-away mo ba? O niya, it's happened, namatay itong imong kuan, imuhang ka-kontra. O niya, silingan na mo, sa may buhat to ni mo? Diba, muduaw yun ka, no? Kaya patay naman. Karon, naala siya dito sa lungon, ipabuhi ka, o sa may masulti ni mo? Diba? Ironic na siya, no? Namatay na noon nga ikaw ganit mo mag-reconcile.
0: Yeah.
1: Marang mo day Ma'am Lloyds kanang giingon nga mercy and truth.
0: Truth. You have to live it consistently. Ayaw
1: gitanggala. Lisod man no, lisod baya no kanang mga butang nga diin nga sakit, diin nga tan-aw ni mo nga tama ka. Yes. Pero dapat ang magpatigbabaw ang kamatuuran mo. Ngayon siya, mercy and truth. Truth, you cannot change. Di ba? Wala, di kita pwede nga maka-change sa kamatuuran. Ang Ginoo nagsulti sa tua. Naangayan na ito, sundon. Kaya mga muna'y tinuod. That is absolute. Wala, absolute.
0: Hindi nagbabago.
1: Dili. Mo na ginay. Higher na. Dili na gina. No, mo na ingon nga.
0: Absolute.
1: Na nagitawag sa korte nga. Supreme. Oh. Say Supreme Court. Say taas Supreme Court. ICC.
0: We are no longer under ICC po.
1: Oo. Pero kung maingon na ito, maski ang Supreme Court, ang ICC, pero ang absolute truth, but pasabot, mas higher. Niya na ang kamatuuran diya ang pulong sa Ginoo.
0: Ikan dito.
1: Yes.
0: Sa pulong sa Ginoo.
1: Yes. Amen.
0: Kaya nga, okay. Magtudlo ko sa mga bata. Ang atong story ay ikan sa pulong sa Ginoo sa Biblia. Ganon. Hindi yung sa ako kasi baka akala ng mga bata magic lang yung sinasabi about sa creation. So dapat sabihin natin gikan sa pulong sa Ginoo.
1: So sa home na atong gi-build apa ang trust, show it daily, then spend time together,
0: quality time together.
1: Yes, quality time, spend quality time, not
0: together.
1: Only spend time but a quality.
0: Small acts done consistently build a strong family.
1: Amen. So nindot kayo no at home, no, kana at home po Ma'am Lloyds. Kuan na siya. Pwede na to matawag diri sa simbahan gani, ma-interconnect na to na sa simbahan sa ministry.
0: Mm.
1: Oo. 'Di ba? Imagine nagkadaiyat ang mga talento. Oo, itong imong giingon, different gifts.
0: Mm.
1: Niya ang gifts niya wani mo ma-appreciate to.
0: So, yeah? Dapat pala meron din tayong ganun yung ano siya tawag, Ana Pastor? Meron. Parang mag-appreciate ka sa ginagawa niya pa affirmation, na tama ba 'yon?
1: Yes, affirmation
0: sa mga taong nagpapagal na behind the scene.
1: Pero ato lang ampingan sila kay base inyag sa affirmation o say baka nang ma-emphasize na ang self gani rather than God, no? So kanang affirmation is we need si human, pero dili nagpasabot nga mag-glorify diha ang atong kaugalingon. Kaya ang Ginoo ra magyud dapat ang ato lang ma-admire nato, ma-appreciate nato ang mga gifts, no, nga sa ilang pagpapagal, no, maka-encourage sila, no? Ma-encourage sila, I mean, no? Ilang faithfulness, ilang humility, no? No? Pero mo nang dili lang nato sila acknowledge sa kuan kay ang uban dili ma-acknowledge, magkaroon og comparison. Sa nga to lang kung naay gibuhat niya, oh, so ato i-affirm sa iya. So, mabito nga ang pagtudlo, affirmation usa bago ka magkaroon og correction, affirmation. So connection before
0: correction.
1: Okay. So mo na sa simbahan, no? Kailangan nato na bawat isa. Dili kay magkanya-kanya ta. Ah, ang kamot. Ah, ang til. Nag-away ang til ug ang kamot. Na-imagine na. Oh, dili na. Ay, kuha na siya. Murag ka ng bili na mao ang design sa Ginoo. So, mag-yapon sa parents and children. Parents and children. Unsa imong gi-promise. Kailangan po ang parents magiging kuan kanibang
0: model. Dapat model sila sa kanilang mga anak. Model of integrity, because ang mga bata, they learn from what they see,
1: yes,
0: rather than what they hear.
1: Kana mayon ka akong papa na ay word of honor. Tawag anak kung iya nang sultiin, iya gyud ang panindigan. Tama ba?
0: Dapat
1: word of integrity. Dili kay akong papa. Nagdanghag lang akong papa, sige lang sulti.
0: Amahan siya nagtuman.
1: Di ba pangit, no? Iyang atong amahan sa langit gina, no? Ang iyang promises, dili gina magpabilin nga kuan kalimtan niya, kung dili iya ginang tumanon
0: faithful
1: sa tuwa.
0: Siya. He who promise is faithful.
1: Yes. Parents na siya.
0: Sa parents. So kung mga anak, may mga parents tayo na minsan hindi nila nakikip yung word. Go to the Lord. Sabi mo lang, He who promise is faithful. Ang pumupod ni mo yung papa. Sana hindi na makalimutan ng tatay ko na dalhin yung motor dito sa akin. Kasi sabi ng anak mo, nakalimutan na naman ni daddy.
1: Okay, so sa mga anak, we have to honor our parents, no?
0: Honor your parents. That is honesty and respect.
1: Dili nagpasabot nga, wala na sila makakip sa ilang promises. So, honors and dapat na agihapon ng honor, ha?
0: Yes. Para yung kahapon ba, yung mga bata, nagsasalita ako kasi may pangutan ng isang bata niya. Isang bata, mom. Tapos, yung bata na isasabi niya, Jay, you don't have respect kay teacher. Kasi dapat ang respect, di ba, na exercise daw kahit saan. Kahit sa family, ma'am, di ba? Dapat yun. Pag nagsasalita, magsabi ka ng excuse me, tapos mag-wait ka lang. Sila na ang nagturo sa bawat isa. So, naminaw ko sa kanya, it's a good thing.
1: Wow.
0: Na
1: meron... Dili ka lang kuan magod ang mga bata, karon murag ka lang kung gusto nila mo istorya, mo istorya sila.
0: Ako puro siya.
1: So, ang ato, gitunan nato sila sa mag-asal ng tama. Kanang respect, honor. Kanang honor means, ataganin mo bili ang iyang pagkatao.
0: Tulugod na babae kahapon. Tapos yung lalaki man to. So, yung tulog ka babae, nagyaw-yaw na ba yung mga bata? Nahilom na lang yun yung taon ang bata. sabi nung isa, ma'am, kahit sa subject namin sa school, itinuturo yan respect. Respect sa teacher, respect sa parents, even sa classmates mo. Kana ganing uuwi na kami, ma'am. Ang iba,
1: oh.
0: Gara-gara mag-